0: And I know me kofa asembi ebai ewo ejanum ede ya ye di ye. Na ye nimwe, but me pese me true highlight kakra etoso. Scripture na me fa yeno newo. And Proverbs chapter 30 verse 17. Mesa di biye pisu ne. But Proverbs 30 17 iti yeni okae. Eni a eyi eja ehi. Na ebu enetie enimtia no esubontene ho kwakwa dobi ebetutu ena na akoriema abedi wonu metutu ye no wonu ani o esubontene ho kwakwa dobi ebetutu ye no ena akodiema ebedi ye ehu o eye serious babri ensemu ewo the eye that mocks a father and scorn to obey mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. Na ebu enatie enimtia no esubonte ho kwakwa de bibetutu egu na akode emba abedi sa eni no wenyina na okasa in relation to honoring fathers and a proverbs wa mesa wo scripture baako. Proverbs chapter 6, verse number 16. Tiasembi. Proverbs 6, 16. Uya kwada uwo ho. Umu umame, umu upapa. Ante ajo. Nano na ubisasa adena nuwa oyesa. Enemi di bibeka on. Proverbs 6, 16. Adiensia ina urade tain. Otani. Ye kase nyanko po otani bibi. Otani bibi. Ane. Na adian sui. Ene yene krachi wadie. Nyanko po se me krachi. Ye kase obi echi wadia. Kaitite no. Obi din echi wadia. Nempompo eti mi bubon. Bomotuwem. Bokum ibia bomfi ni bia bowachi
1: Asempa FM
0: yada yesu wadi na chiwade onyakopon se eniema nsia bi ochi adie nsia ena urade ta otane na se ensu bi nsu wo ha eye na chiwade obi odi obi achiwade ka no a any more power pani bi open ibi abaya bi ewo akra ana obidi ne nsa eka ni tiri obidi ne nsa ka ni tirim akwada yisu sa se obidi ne nsa ka ni ti ne de nsa ka uti a wunye ni pa wo se won ti ase akula yisu sa na papa bi frɛ no mpanimfo bi frɛ no gyina nkyɛn na ombusa asade na ɔsɛ ɔbɛba ofri esremu bɛba akra no ne papa ɛyɛ adeɛ bi maa no na nakyiwade nsɛ obi de ne nsa bɛka ne ti nti saa adeɛ no a ne papa yɛɛ no asɛe nti adeɛ a ɛbɛma no akoma atɔ ne yɛm ara ne sɛ agye sɛ yɛde no ɛkɔ sremu enti nipa koro na ɔde ne nsa kaa no ɔno ɛsi agye ne sika na ɔde kɔsirim na ne papa saa kɔyɛ ade koro na ma no n'akyiwadeɛ ne sɛ obi de ne nsa bɛka no onyankopɔn se nneɛma nson bi wɔ hɔ a ɔkyi nsia no koraa ɔne a ɛyɛ wo tae kɛkɛ koraa ɔse yɛne tae na afei ɔse nson no ɔse wɔkyi na pɛ sɛ yɛhwɛ nson no mu baako pɛ na yɛtoa so ani a etra enton. Ani a etra enton.
1: Asempa FM.
0: There are six things that the Lord hates. 7 that are an abomination to him. There are 7 things that are abomination to God. And number 1 is haughty eye. Haughty eye. E yensia ne son. Na so na ye ka ani a etra enton. Ah? Ye ka so bi ani atra ne enton a akwada omuade.

0: se no nam social media e kusi AI e yusu a obi kasa ti se wa AI o ba ni pane
1: ka se
0: advertising ne nyama e se me AI no eh se bi se bi previous give me for bi so ko fa o picture